zina na kan koka ni kani wal fukam nari mangani ka tugam logona ma nruwa gomoro napio moro wa mamera bakaka kales vale vale wawe hasesa mama ko jawa amamara baya mukichana lugamani murun murabe mega mujawa kiwela gamo.

mo swela wira areta o ikalasana muruni maya atu o hapaliwa o wuluvala awo tahindere wa kumelela yosara sa kampoi etuila yotharani ha enona neya nto wantune ya oshinta mukhalelola dirihela ka iketelo ya sentarelana mpaka omuwa weha ka mutu o ikalasana muruni mawe muhina muhia owo wetaka mekhawe hata omukuvela ka shiporo momona mutu o ikalasana muruni mawe o hapaliwa omukuvele shiporo mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya mwahewereke omukaliheria muvekele nemawahaweha ameteko samushiporo ni memmo una kaliheri athu hata omwata rami wariyari wa mamaru 84-40 hata 82-40 mwa kalihere atu owuluvala mutupa shiporo woromelea na vewose kihayasara sakampoi muvala ne atu aniwuria so wawa akuvela nyanyo mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka awo ya uresha soawa vanjenesha na ve anavira mshipo roni. Wise ki hawaho sota kala muteko okanle ovariwa na muse apatani ni otenyahu. Nakala logistikes, otenyahu nirelaka mawani moma lelea.

0: Mune ira nyu itele bona pe.
1: Mukiswami hemulupalya ke tu, niyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
3: Bana ni etu. Ngarani ba mirava. Meo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti manihamwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinono wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mbawe mwate lo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma naka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

bana o thumeliwa ka ne mpepe ha motho a thumeliwa ka heke ni hopa Yesu lupale sama khutume watu ona thumeliwa yepo.

0: Muni renyu itele gona pe.
1: Muki swami himulupali ake tu. Miyo ka pavela pa hiswele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Mala ni etu. Garani ba mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu enelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orakrene. Kila ula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kume.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mambira vola. Mumbawe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yungu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Munira nyu itele ibona bi.
1: Mukiswami he mulupali yake tu, biyo ka phela pa yusuele sheni hiliwa musiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa u. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Biyo kini mosueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakarimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina ikinona mota watu mayole nkiti meni ya mwili wa wika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kawelu amuhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida,
6: mpento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Tisi sana pentaho ni muniwa nirahu vira hamasubava. Nivahaka mpati ni amuteko melu na ikali wira unruhe le mvando arnawe mtoko wane mosa mosa. Asuili ha ni hiku ni namunashe ni sinroa ya weta muteko. Uwaba kiyo mwapo mpe anamwane yiruluwa ka mutana niho wa mantakasa. Masipani hakumwe nukurina litoko nsipo, ni madaka litoko nsipo na nena nto luteleke ni programa wa hiso mvando lola kwa mpata ni melu na ikali. Nika haya, nsipo nena, nire toko nrumaka.